0: generasyon kepti zi ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
1: Danke, Tazen! Danke, danke, danke to you for making sure that you don't miss the expensive dance experience. My name is Simo, the Captain Z Zogwana, blessing you with nothing but the best in music. I'm not done just as yet. Here's another one. The album dropped. Go check it out. Dark has a solid album. Okay, well, I should say an EP because that's what they're doing these days. It's featuring Mpo Wave as well as Ezra. Open your eyes.